0: abrantie bi akunu na abrantie de suo kunu ho ne na wotweda na adura wo mu ekɔ ahye te sa abrantie na nkasa ku oba ni wie no ana ɔno so akɔhye baabi ana ɔno so akunu ho kwala nketenkete a 25 years kura wo mu nyanyae nke sɛ ya yɔ ku sɛ me papa oya abrantie na sɛ wutie me a ko prison yard wa bo hu se ablante bi adi oba bi achi odem 25 years ebi dem 30 akono ba ko bi okoyi firi akola akitu abi hu no ebi dem mfi aduanan obi so awo ne yere sekan ye chi no odem mfi adu no obi so twitio wo kokko ase pam ne yere ano so anya nko ne yere no but se odem mfi adu obi so atwitio wo ko ne yere na kunu ho ese omo wo nkwala nso ena omo wo omo mdo mba wiase si nkwala no fajam ye papa papa
1: no ble
0: ene so obi nhwe wo biba se wo ya blantie na so pese wo tena wiase acha ese wo hwe wo ye na wo hwe wakwan ye fear woman and save your life eye ka bi somebody ese se wo suro ma nhyan ka urade din wo ya blantia e ma na nkase di wo mo ho adanse ese wo mo nye ena no nam ne driver bi nam ne etike mu enu ampa ye titezi bu na ye free pizet ye ko stadium na nkomo we beto mu na ye dia ye dia ye dia ma me ba ko tike ne na small kan ne se bra o wale a we redi mfa ho ntunu su na ye ma de me ame yo ba ni bi ye de enye because ye ya na ye boa ono a oba no a o wo ka di ne ho adanse ye ye drew new plan for the station ho pepepe na otc ye se wo ko Cape Coast wo ya blantia sho hu ye wo ma ho ade ba ko e wo sha wo ya blantia wo hwe ne ye pa ye wo dwuma de di kan pa ye onya mesom ni shanka urade
1: kwaje
0: onya mesom hwe ne ye shwe urade mu din na fa urade nante wo nkwa na nyina ma urade nya wani daaso de etosum yenu
2: wile
0: na wa ma wadwuma atoa ho nshanka urade
1: amen
2: yenu ni wadwuma
0: wadwuma
2: yenu
0: uyi onyankopa na wabeyi wadwuma
2: amen tedo yi
0: shwe wadwuma ebedi wa na wa ma wabusua wom esu hu anya abetosum yensa tosum yensa wiya na wadan fofo a okwa ho kire mu a wo mo tumi bua wo no na wo de wo mo so ba be she ho sha wo wo ya wo a she me na me ken ablante a wo wo ye ma nyakopon ye wadi daso fresh na wadwuma hia wo second ma wo busua wo hia wo third wadan fofo a okwa ho kire mu a wo bua wo enye fourth
1: ya bo tre
0: tenie papa papa ansana uko walu wo baabi amo baabi ababedi ho na sha wo wo man so dia wo ya blantie wutie mi a
1: na wo ma
0: ma wo nyankopon ya first wadwuma second wo ma third wabusua fourth wadanfofo a wo mo boa fifth asha na wo ma wo yele ya beto so be se nsia
2: ei
0: se wo ya blantie na blantie bitum ka se matia hwe oba ne dom
2: oja mi amewu
0: ubewu ubewu she matthew 22 verse 34 so akiro se fa okra na wakoma na okra nyina
2: fa urade onyankopon
0: fa do urade onyankopon
2: onyankwa
0: tien yo
2: amen
0: bible ne se fa okra na wakoma na wadwen
2: do urade onyankopon
0: kai ho kai ho mami kai ho mami ne fa shem bi ho ebra obi ko busa yesu matthew chapter 22 verse 34 down
2: was it
0: aha
2: emla odoni emla di kan
0: odoni emla di kan to aso
2: falasi for the say what tia so the kifo na no
0: falasi for one tia say what tia so the kifo na no
2: ko shefa ko
0: eno mbi ko shefa ko
2: ohun ba ko ye mlanimfo
0: na wo mu mu ba ko ye mlanimfo
2: ebi say yesu
0: e ka chire yesu say ade so no hwese chachefo
2: menum kase ni de wo
0: hin emlanimu kase ani de wo hin
2: no say say
0: ade wo say
2: do wadu nyankopon
0: do ewurade wu nyankopon
2: wakoma nyinaamu
0: wakoma nyinaamu
2: wo kra nyinaamu
0: wadwe nyinaamu
2: yenu manu kasiye
0: wenu ne mla ne ye de ade
2: kasiye
0: tieni yo
2: ande di kan
0: do awurade unyankopon
2: wakoma nyina
0: tie wakoma nyina
2: wadwini nyina
0: wadwini nyina okira nyina tie etisa woma udona kodi beto yankopon no akototo oba bi domu a sister bla ena me kam wati asese so wati ato oba bi doma soli frim
2: silo
0: efisa bla bi bedu a shamon kraye de shewanu ma wonwe na ukwa wadie mo problem so oba bi show a oba bi show a uwa problem sene se uwa sikase mo problem
1: kana kre
0: da ko bi betimi atwese kan na waku oba na waku no na wanu madura wu enye easy tienye pa
1: na kuma kudim
0: uya blantie na se wo bobra ena no na maami bi etu ne baba mafo yem sa blantie no peso wale na ablantie no akokofa abaye bi de ne ba fie ona ye maame nom ne ye nananom nso
2: aha
0: onyankopon ma wo ma nisuade hunu bi
1: wo de kwachiri
0: odu oba na abae ma kwachire ne pe na wo hu hye ebeboa wa na se emwa wo etu odu oba no kwachire ne pepepe no frere ne ba no se kwaku abaye a ye a wo de aba kire mi de me hye na sumu kawa na me hye che bi e dane nan a abaye die kwaku
2: emwao
0: nanti abaye a ne hwini ne hwini kura yabonimu panyi yabone oba no hwini mu pen nti akwasi nti uno oba na mu hwe yabone ne hwini mu pen na oba wotumi afa sha process we mu ame yetiche atone nan ne yabone ne hwini mu pen na wo hwe na somade te sey ai hankook tire eda ye vanishay articulator se kokwa mwa o na mi abaya wentie nya ai osama beladin fo maya ibia
2: akida fo no
0: abaya abema ni jina ho ka kire ne nana ne se o ma jai osama beladin fo maya ni bian kamrekan fo ma ana ma me ne ka kire ne se american fo no wo mu bo abo mo ho aba na da o mbeba no wo mu de AK-47 ne handcuff na mo de beba wo ni beba ho so na no wo ba ni nyina ne de handcuff agu mu nsa
1: de mosin
0: tieniye ablantia wakofa oba ne wilum yabonim na ye de asumade na sumade so sene hankook tie da atikrita se na che egu ni nan na wo maame na wo nanan hu na wo ma husa ba ya yi nyonyomfo oba ya ablantia so de ni tirbakum
1: no na me dono
0: ena ablantia ne catch na maame se maame o kan you so nimpa bebro what I know always at last
1: oh we yank is na catch
0: o ya ablantia na so pese o bo bra kwa ni mu a shuruma hwe me kam watch as Genesis chapter 3 e ma na de e ma kwa 50-50
2: eno di ni
0: ena no na pastor blema e kan se mbi o se Genesis 3 no 16 no and I'm a marshal na problem ne ba yo
2: yes.
0: Na ko Genesis chapter 28 ne so verse 5 to 7 Genesis chapter 3 verse 16 to 20 no wo so oba no hu se
2: oba no hu se dua
0: oba no hu se dua no e ya kono
2: oti
0: ni pani
2: oti bi
0: di
2: oti bi mani kura kana
0: no oba no di bi koma ne kunu no
2: won so di ye
0: na ne kunu ne so di
2: Ombe
0: no ni biabie yi. Twaso tutu enti no shi oda deja.
2: Na
0: oba no de. O ka se.
2: Na mama wo ya munyi.
0: Na mama wo on punishment ne ba ye no. Wo se mama wo ya munyi hyen. Ebre no adoso.
2: Ye
0: mu na ba wo ma.
2: Wo
0: ni ba gina wo kunu.
2: On
0: no be di uso.
2: Adam de o ka chere
0: ne. Adam de o ka chere ne se.
2: Se wo tie wo yire.
0: Se wo tie wo ne yire.
2: Na wo di dia me se o se ni.
0: Oh, because you listen the voice of your wife. Wo tie wo yire ne. Na me show say dia ni bia ni binti.
2: Wo so or so wonu fifrem na
0: ba. Wonu mo fifrem na ba didi.
2: Ko
0: si so ba sa ko na tiem.
2: Se mu no yi ofiri.
0: Efi se mu no ba yade ade. Etu onipa ba sa ya ko na tiem no wo ba.
2: Na se agya obi kra ba bo ne maame a. E ka se
0: obi
2: a otimi dai.
0: Owuo be fa nimpa oba ene ko fa owuo. Owuo no ho dada. Etin ba bi onfrɛ wo mo. Yakopon na boye. Genesis 2 no wase me de papa ne bone wo dia basi wanim e da obedi bi ne wo na abu na urade aboto ho dada ena oba na kasa ko frere ne ba na brabom tienie eti urade de kwaje e ba no wo sa de farmer so o se odi wo wo ne ba no wo de farmer so e wo Genesis chapter 3 16 to 20 en kwaje enso ba no Matthew chapter 28 no verse 5 to 6 o se sei Matthew chapter 28 verse 5 to 6.
1: Matthew chapter 28
0: verse 5 to 6.
1: Verse 5.
0: Abra Yesu nya de fra wufuo mu no. Tie.
1: Na obofo no bua se ma no se.
0: Ana obofo no san ka kire ma no se.
1: Modie.
0: Modie.
1: Munsuro.
0: Munsuro.
1: Na munse.
0: Minim se.
1: Wo Yesu.
0: Mo hwehwe Yesu a.
1: Bona se no.
0: Ah, wo bona se no yo.
1: Oni ha.
0: Oni ha.
1: Na wonya ne.
0: Wonya ne.
1: Se de okan.
0: Se de okan no.
1: Mo na mehwe.
0: Mumla meshe
1: fa kwa na oda
0: fa kwa na oda
1: na mun kontem
0: na mun kontem enke kanchira di ade
1: so nyene efre wufu
0: hallelujah enti nkwagye ne nso enkwagye no de edi kan na yesu usori efufu mu no wadi nkwagye de ho asem no esuma ma no fes se munye na mun kon kekanchira mesuafo no se wawu
2: wasole
0: wasole nti mun kwashia no ena owu nso beba nso e ma na kofa baaye enkwagye ne nso e ma na kofa baaye tieti ni ye papa papa enti wo mu ye nkofo bia
1: wo
0: mu ye enti na paul se muni wo mu ntira wanim diem na mun so ma ni mu e bia la ade a yesi so mu bia la bia la no e wo se wo hu se you see how to handle them
1: enye paye
0: ishante urade ade a yesi so mu oba ti se your friend is a kushia. If free boss is say an abba, what's it saying ye? Ten yo. But who saw me in Shua?
1: When would
0: you over cheat? I'm an eye out
1: there.
0: It's woman your whole who are 50-50. It is all your branch and overcatch them say, what's your baby do, baby do moi? Not just a wife yasia, uba.
2: Eh?
0: Wife yasia, uba. Genesis chapter 16, the same thing, this mine. Judges chapter 16, the same thing.
2: Something.
0: So, Judges 16, Babu, I babu ba some of the so near you quotation, Sinega Krebi. Tianya pa, Uba say, Genesis 16, Kurano, Sala, Amana, Nafrako, Repu, Abraham, Nanibano, also unknown in Auba. Tianya. And a Judges chapter 16 verse 1 to 23. What would you say? Shropa. Samson, I make a child and say, show me. 2 and 4. I Samson and V. Tianyo. Genesis, Judges chapter 16 verse 1 down. And at the same time, no, Judges chapter 14 and so. Nimi and Nunjina Eko. Judges chapter 16, I want you to 2. Samson nani Obama ye tutu nani because ni maame ne tie no warning our Judges chapter 14 no verse 1 no okay wa
2: Samson san ko timina
0: Samson san ko timina
2: okohuo baabi wo timina
0: okohuo baabi wo timina
2: oye frisifo ma
0: ah oye frisifo ma maan bi oba ka kire na jane ne na sey
2: na
0: ko huo baabi wo timina frisifo ma ban mu ni ko fo ni mra me awade ye
2: na
0: neja ene ne na e ka kire ne sey
2: tu ne mama bi ni e
0: ko eti wuni anu maba ni bi ni kura yi mu
2: a ko wale frisifo
0: a wu fri mu a ko wale wo ba che da me wene e bi da ne nan na sumu ka wa be hia
2: siniba
0: tie ni ye ene wa mpere mebu a Genesis chapter 6 Judges 16 no e ho ne tutu nani wuro foro ye nkan ho First Samuel chapter 18 verse 6 to 9 Ubo se enam Samuel so. Tio. Dia ya ya. David ba ye Saul tamfo. Eya ma.
1: Yeah.
0: First Samuel 18. Shall we kind wa verse down. Dia ya ya. Twas way.
1: O see First Samuel chapter 18
0: verse down.
1: O see. Na wole ba David son free.
0: Na wo ba David is son free.
1: E ma free Israel kro nyina
0: mu. E ma free Israel kro nyina mu.
1: Ade nyom.
0: Ade nyom.
1: Ade asabe shia.
0: Ade asabe shia no.
1: Ohene so.
0: Ohene so.
1: Na odi mpintin.
0: Na odi mpintin.
1: Ani anigie.
0: Ani anigie.
1: Ani anyasa.
0: Ani anyasa.
1: Na ma wole jiso no.
0: E ma wo mu gro no e kashe.
1: So akuma pem.
0: So le kuma pem.
1: David akuma pem.
0: Na David de e akum so le akum 1000. Na David de wo ku 10000.
1: Na so bu fu David.
0: Na so bu fu David.
1: Na asem na anyane.
0: Asem na anyane de.
1: Oka se.
0: Oka se.
1: Wo de pidiwa ma.
0: The 10,000 am David.
1: Na me dear.
0: What the 10,000 am
1: I? Don't come and be.
0: Don't come and be so you know. If it's sad no.
1: Echo no. So to
0: no
1: see David.
0: Saul to na dey dey dey
1: see David.
0: But chapter 19 no to na ni see so dey ya.
1: Na brandry ya no.
0: Chapter 19.
1: Chapter 19.
0: First Samuel wa.
1: See. Na so catch na ni.
0: Na so catch na ni ku ade no fly na say.
1: Unku David.
0: Emma. Ana be ma David.
1: Bẹ so tamfo.
0: Ẹ bẹ yẹ so tamfo.
1: Nto si nkun.
0: Tenio. Tenio pa. O ko first Kings chapter 11 na. verse 1 to 6 kan na shade ye ho first king chapter 11 verse 1 to 6
2: solomon yire no ne na bosun sun
0: tieni o solomon yire no asem ne kura topic ne kura wi asem ne kan
2: solomon yire no ne na bosun
0: solomon di machi ko di solomon bi 17 bie to o mame ko mame wo sesey
2: solomon yire no ne na bosun sun
0: aha
2: na ohin solomon do man na fo bebere
0: na ohin solomon I do ma na fo bebere
2: I can follow baba
0: I can follow ma ba no
2: one mu abufo
0: one mu abufo ba
2: amon
0: fo
2: I don fo ma
0: I don fo
2: I don fo
0: she don fo
2: eti
0: fo
2: efra
0: ma ma mu a awurade aka wo mu wasama chereja for say
2: nko
0: wo mu awade omo so ma mu
2: anyasa
0: anyasa
2: obaku mu akuma
0: omo ku mu akuma akodi nyam fofrachi
2: na sa amayi
0: sa ema we
2: mo bata wo
0: ana solomon bata wo mu ho odom solomon titon wo mu dom Eti na meka cho so ya blantia na wa cha to ba bi doma hwenie tenie pa wa si solomon e bata wa mu odom solomon de na koma ne ne kra nyina akodi e ma na chi wa tito wa mu dom tenie pa na e kosi san
2: na na o wa yere no ahene ma ahanso
0: ah
2: ene empra
0: fo se sa ma no bebre
2: empra fo ha sa
0: a che to so
2: e kum na kuma
0: na e ma no kum na kuma
2: na so mo kokura blemu no
0: na so mo kokura blemu no
2: ne yenum e kum na kuma
0: ne yenum kum na kuma
2: nya me ofre
0: haleluya
2: na manakuma animu
0: na manakuma antimi animu
2: nya kopon ho
0: che ne yo ne yenum kum na kuma ama so mo kokura wa blemu no ana wo nim sha na ye omra che bebra ye omo yenum akum wo makoma wo me ne wo ma me nom kra de wo ba wiase no ene wo papa no mo de wo ba wiase ene wo mo sister no
2: wo
0: mo busia nyina me sure na mo ba bi so na dafo bi oni ne ye cross
2: enam ne so
0: enam ne so
2: a
0: ablantie ne ne ye cross pa unim ene mo ba bi so oba bi akum na koma tienie pa wo ama be duru sabre tienie ablantie ne ne nua ba ma odi na chiri e sha ne yiri nti Ninu ya be ma wodi na chiri kula no. Ene wo mntam na sey.
1: Agena boso.
0: Tienie, enti na Bible ne kan Deuteronomy 17 verse 17 sey.
1: O sey, ohini yen na sey de.
0: Aha, twasoi.
1: O sey, na so o ma na yire nno so.
0: Enti na Bible ne sey, e ma wo yire no enno so.
1: Kuma an na kuma ankum.
0: Na wa kuma ankum.
1: O sa ne ma yin.
0: Na sa ne ma we enti.
1: Sa ne ma we enti.
0: Aha.
1: E ma ne sika no getan so nno so.
0: Tienie o, Bible sey, e ma wo yire no enno so.
2: Ah, ene ja ebi aso fufu ba rodi suka se o wale bebre anya
0: bo ye jimie tienie pa oba no kura ba ko pe kura na wote ho no
1: tienie o kura ma ne wa koma
0: ba ko pe kura na wote ho no otumi confusion ma otumi wa gushia fo nyina yaka
1: ba ko pe bu
0: e ma so wa jwo mu ya re ebribi ebribi me kai ebribi na mo wife ko village e ja ya ya na mso ma me sister dey appreciate ma me nto Bayra 400 bi ma na okwa na odi ama me sister ama me no wa shone no ma no we no ma no we no ma no bayran de enkom bayran de nya de bekom ti odi na enam so ke odi enkom ade di kan na me ba me am de baba ye dru station wa na me she bayre bi na fe pa na me so ma me nto bayre we na nto bayre be 300 na fa koma o ma me ma me o ma me first one me se me sister no so enkom na second one no me se me ma me to ba ile trend de na fa koma o ma me ma me e wa no wa we bag no ma me hwe we shi se be koma o we no we few ra ba ko ah we die i se coin da so kakra we die i se coin da so se en si ahun ja se me de ba ko to anam de me ba ko to anam de nine so sha ha e be ko e be ko betumi ato e wa na me sha da na me ka sha na me se ne se be ko de ne me sister bo me die efficient di kan fa me sister de ne ko na me ba na me do ma me de na ba ojejira ho anwa sha we bag no if you were we kura se de sit an hwa ni nsa ne beti no we
1: we sha we bi
0: he me sha ni di na me mo sha nkro fo we eti na na sha shi wo onya nwale ye no na sha na sha na sha star junction
2: junction wo fa se
0: ah so kwa so lo wo paul bedu wo
2: me cross
0: sha no ma no ma we na ma sha se na sha aya na wo koto dokun kra dokun bi no wa wi ko ne ba bi no a wi dokun ne koto dokun bi e mu bi e wo na kire wo wadi ama okojina wa ma me ne kura ne ma me ne kura ne bi oto nyina no ma we nyina na na sha shi sha sha wa ye wa di no
1: ajon wale onwale
0: Tienie papa fear woman and save your life. Hwe, you are somebody me do pay we wiase. Fear God. me wa ani e won fie wu man wa wo so obi atro fie man da so obi atro ne ka anim ne store anim
2: fie man
0: ha
2: me tell wu
0: me se be ma wono wa bie provision store ade ama ne yira de yire tena no na be ma na tro
1: anim
0: fie wu man and save your life be ma wo wa bie provision store de ama ne yire na wa sa atro anim ne yire so wo somebody ni tem bia on can try ni kunu se ni kunu paper da because wa jitu mu se eye no kunu se ni kunu tro me se me titro tro ma o ba bie din wa dance se ah e ma de ye brunsam o
1: ye hadwun
0: ah ma fie ye sa jiji kwaku kwa te sa de na koto fie ase oba o onu ananu mo ba nananu
1: ana
0: wo dia dance ye na onu akasa akase in fact e ma de ye ye munsamfo o
1: ma
0: fie ye sa ajiji kwaku sa de kwa koto fie ase
1: so ya me ya mo abo me
0: oba o
1: me ya mo abo
0: ya no de na chia ma o pa bo me aka na me se san shebre wono akase ni me se wo she wo huhuro na urade ya dom na wudi po
1: ha ni o nyawo
0: han kwa po kekra she me se wo bi dem 25 years
1: 20
0: oba 20 wono ani yiro che ni papa o ya blantie na se eh ti me hwa blantie bi na se wo se oba bi a wo ko suku
2: Obabia
0: wo ko school
1: police
0: ablanti e kwaji na katua na o de sho oba na wie training college
2: pale university we ready for years
0: me see wa ha na chimoda side ho chimoda side ho blay din se ka hwe girl ya ma girl ko ye police ni me wa wa sa kwatu 30 million me fa no police blay na ntishi bio do we are say we ba na ko wale en ko fo yo mo hwehwe okoti control board e wo takurade habo ho no ko hu oba oba no
2: na ko ti control
0: do we are say oti ya ne say ye oba no ho de
1: ofie
0: ye oba no ho de be me 20 drama wo twitter dia dia show oba sha ko 30 million that time ko 30 million tumi to 30 ni bi na brand ye tumi de sa 30 million ye de akotu am ya fa oba wo police m Dio te ya ni se bema foforo ye oba ne ho ade. Blantie chin kotokro.
1: Blantie.
0: O bebi asofo ne ti no. Ade ko fa ho freda de. Na asofo asole rebret fo asole sole ya dania wo senge ban fo mo ti wo ire. Na wo mu ti ye ni se na ba ya ne police ni ti. Na police fo wo dem on ball. Na mo jira blantie. Ya abrantie hwina ni bla abre. Okoye juma na wodi akobu bo container sister no eh no she asafo mama boy nka na samunchiro ma boy nka na samunchiro
2: wo sha boy sanom om kasakasa
0: senior papa wo ya blanche ya careful menye bia uda so ba ko school
2: osie juma
0: me shana ma na sue juma me shana ma na ko school
2: wi ama wa no
0: na wi ama wa no my brother I'm say opeso wuntam
2: yo
0: opeso wuntam ko do wo
2: munyai
0: ko do wo ko do wo
2: paso bia ni
0: so ko do wo shana wi ablanche na se wuti emia listen and listen well shana emia chapter 13 verse 36 bible ne ka shemo na emia 13:36 Chen ye papa. Hwe, come Job chapter 31 verse 30. Kai verse 1 no kura. Tie. Ablantia wutie me. So we a bema handle no 50-50. Ba wani na ho. Ma wani na ho. Me se. Bema bi edilitira kwa kwasha wade bim. Ni yiri nti wani na bushafo nyina nkasa.
2: Ayaka.
0: Na sawade ne so enta wiawie yepo
2: enyina
0: awade abushiafo ntimi mafie ho bla vwene ntuso se wanya awade ukwa na Nehemia chapter 13 verse 36 sha babo ne kasem bi
2: Nehemia 13 verse number
0: 5026 no 26
2: verse 26 no
0: ah o se
2: enye yenum ho
0: o se enye wenum ho
2: Ama we numu. Ana Isaiah ni Solomon.
0: Ana Isaiah ni Solomon.
2: Aye boni. Na so amama bebremu.
0: Aba amama bebremu no.
2: Oyini bi no so odese ohin.
0: Oyini bi ala de wa, no ti se Solomon.
2: Na onipo onyakopo odono.
0: Onipo onyakopo odono.
2: Na onyakopo di ni Caesar.
0: Na onyakopo di na Caesar so yini.
2: Onumpo.
0: Ema nanafo.
2: Na
0: ma
2: ne ye boni.
0: Ah ah ah ah ah. asem na enti na Job kan Job chapter 31 verse 1 Job kan say
1: 31 verse 1
0: Job kan say
1: o say
0: aha
1: pam ne me
0: o say David Job say
2: apam ne me ni apam
0: apam
1: apam
0: na me di mani
1: apam
0: o say Job say what in any apam
2: ne ni akwa apam
0: o ni na ni akwa apam
2: for ni hwa baba
0: so on fa na ni hwa baba
1: say e dan na me fa mani me nkale o baba
0: hallelujah
1: amen
0: because Job no one man and thing
1: to funu masubain
0: Job chapter 2 verse 9 no okon social na sembe na na yire kan o si Job na yire ka kire ne
2: sey
0: o da sukro gundiem
2: do nyankopon ne
0: do mi nyankopon
2: ta Job ka kire
0: e ti Job de no nim sabe ma shiti e e ti o si wono de
1: funu ni nkan
0: baba na ni na
2: e Job ti sho ba sa na goti
0: abla je bu o wa na yire ko dwale ba na wo hwa no ni yire fe dwa ya ba na wo hwa no wohwe ne to ne to e kofom na ba soro abrante se wo ye saa ma wo do kodi wo ba ni nsem na wo teto ne demu a ubewu ubewu abwa oria wo wiram wo se ema
1: jakam
0: ema
1: sa no so on
0: ema nyo ema ema iti abwa kokwa wo se manye abwa kokwa se ema nye Tianye, et tu anu wafane yira, obe fane wape femu. Na da tiye duro baby na sane yire. Ek ka, in samwa, ama fwejine di na danse. Et ti, ampa fweje tu nyum, wasi ema. Ema nyo, ose abwa yuyesu nono. Wesu bobi na na kwa miye mpedu. Ha? Ope se unyankwa shulo oba shulo oba ni wenye na che shulo oba emanye shulo oba kwa miye mpedu subo
2: yeah, high life
0: oh. Eye futu opa papa kwa Ecclesiastes chapter 7 25 to 28 tie niye papa papa
2: Ecclesiastes 7
0: verse 25 to 28
2: kwa wene mehunu
0: shalom mwasi wene mehunu
2: senkafuwa ni wasi ye
0: senkafuwa mina misi ye
2: mifani miyaku miyaku
0: emano misisano mako mako
2: na mihunu ajwem na mehunu ajwem
0: na mipese mihudi ya wame etirim ajine wame etirim tuwaswe
2: ye ye mikira ashwe biyo
0: ye mikira ashwe biyo
2: mihunu ye niye
0: na mihunu ye niye
2: obama bako
0: obama bako
2: ena mehunu apimu
0: ena mehunu apimu
2: obadye
0: obadye
2: mihunu bi
0: hallelujah wasi Solomon say sawiye eh wasi Solomon wasi uyi mama 1000 jina wa na wo ye omo papa enye dan ya mu baako ebe kayo na mo me ma de wasi wa nye dan
2: me hunu bi
0: me hu bi
2: we nyina mu
0: we nyina mu tie ne otu aso
2: ye yenku na me hunu se
0: asi ye ti na me hu se
2: unyakopo yoni pate
0: ah tie ne papa papa wasi oba na manakoma mu ofidie asew ahoma 25 to 28 no
2: wasi na mede makoma ensumichini
0: asi mede makoma ensumichini
2: na mehuna mpepie mu
0: na mehwe na bepapa mu
2: na mehwe nyansane
0: adwempa na mehwe nyansane adwempa
2: na mehuna bodofo sam
0: se na mehuna bodofo sam se akwasiaye
2: akwasiaye
0: akwasiaye sam se adamo
2: mehuna ade ye nyunu si
0: mehuna ade bi enyunu si na owuo
2: oba na koma mu ofidie
0: oba akoma mu ofidie
2: ene asew
0: ene net de ade chi nam no asew
2: Nessa suya nguma
0: Nessa suya nguma
2: Yosu nyangu poni
0: Nadu

ya oba besia wota obi ma wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrantia wudi obi yirachi tesa wona wo de otadu mo odna pitu nim noma ohun ofe ana no no bia kodi obi yirachi asia bonte squat ni yapi unu ya na akoshia kan ya wako no ebia na wo de shia sika ni akoshia ma machine yes pakidi wachi wona bo se wo ye mahoni so ye kiki wudi wo nya so yantentem yire obi kunu eh adwaman ya bosomsom ena dai bo modisa wote ne noa wo mesa kira wadwere papapapa mrantie ne maba wan kwala kitikiti kutaka akotratra mu yedu nya kwetwetwa sekan bosom kwata ba bia e basi bia ekorobu ye papa ba ko no sofo sofo nipa dan wo baba ko ka ho na ba ko de pesi de si drive na tu kwa chinda e ba ko ye kef na wo luma ba sha mintai wo sofo media bi ho ye kef 47 na nam kata me yire se 7000 ye de kor wo famla na sika de wura duru hamde na de ama no odofo akwara duru papa enje ne papa ndiska ne mana ho se 300 na papa na tie free so no wo famka tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million tu obie na na ketesi ya boneti kon wo kana wiro ho wo sofo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yire teme nche ne yobo meti kon na papa do tubu se we tu no wo fie pa o se sofo se me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me yire tim ne yobo meti kon fiti sa da no kura me ne me yire nya ntokwa wo se wo ye bema fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem e ya yo husam ne na sa wo tim ne wo twetwetu ani aseka de foforo tezi mo a mo jijin ko for tezis mo twetwetu ani aseka de fron ko for dai e na sa wo tim ni ya awurade do awurade

0: yɛn adeɛ nyinaa no na wayi papa no nko afirim yɛka adeɛ nyinaa na kyerɛ sɛ papa o bɔne o da foforɔ saa yi wei mune full message na wɔtumi anya ɔtwɛn ama onyankopɔn ne wɔtumi anya ɔtwɛn ama awurade ɛnwom no ɛyɛ nnoɔma ɛyɛ sisi ne nyinaa firi awurade saa ne kye ɛnyɛ nnoɔma ɛyɛ nhyira kyɛ sɛ brɛsen nko a noma bu wɔ hɔ ɛsi a ɛnyɛ nso na ɛyɛ awurade na ama no ba because genesis 2:15 no ɔka kyerɛ adam sɛ mede papa ne bɔne ho duaba si hɔ ɛda a wobɛdi bi no wo na bɛwu adam nya nkɔdii duaba no mpo abɔne nyama ne nyankopɔn ama no ate aseɛ sɛ biribi wɔ hɔ a ɛyɛ papa na biribi wɔ hɔ a ɛyɛ bɔne bonsam wammɔ biribi a deɛ nyankopɔn bɔɔɛ na ɔde yɛ adwuma nti na romans 8:28 no sɛ ɔma adeɛ nyinaa de boa yɛn adeɛ nyinaa obi akɔtena new plan ɔhwɛ ne fon sɛi ne fon ni hɔ saa ne yere fa ɔne ne yere koo fon so saa afei ne yere di fon no brɛ no bɛyɛ 1:13 minutes tam ɔfoo kaa foforɔ poku ase kwan mu hɔ na anwea kaa bi apie na bas no ana ɔtim no ɔsiyɛ no na bɛhwim ne fa nyinaa wae ogyina wo din sɛ ɔ sɛ ɛnɛ paa sɛ anka meyere amfa me fon yi a anka accident wei saa ne kye nti ɛyɛ nnoɔma a ɛsisi no ne nyinaa firi ɛnyɛ nnoɔma a ɛyɛ nhyira awurade nhyira wo ɛna nopa yi onyankopɔn ayɛ adom yɛdeɛ yɛasɔre abɛtena bi nso aka ne nsa agu ne bo ɛgu so a yɛreba yi berɛ ɛyɛ awuradi a yɛreba ani a yɛawuradi a yɛde obi nso kɔhyɛ fridge ɛwiase no yɛkɔ no baako maako na deɛ ne yɛyɛ ne yɛakɔ asɛm bɛɛ ne yɛkɛka kyerɛ onyankopɔn ɛhɔ na ɛyɛ problem no ɛma w'adwene nyɛ wo sɛ wɔ nnipa wu a ne wawu da asɛm wɔ akyire sɛ wobie bible no a 1 Corinthians chapter 15 no a nti ha yie paa wokɔ 1 Corinthians chapter 15 ɔkenkanfoɔ no kan ma m verse 12-13 no a moma mo nya 1 Corinthians chapter 15 verse 12-13
1: ɔse na wɔka no kristo mu sɛ
0: wɔka no wɔ kristo mu sɛ
1: wɔanyane no afiri awufuo mu a
0: wɔanyane no afiri awufuo mu a
1: adɛn na mo mu binom ka sɛ
0: adɛn na mo mu bi ka sɛ
1: awufuo sɔre ani hɔ
0: hyɛnka awurade din sɛ yɛanyane kristo afiri awufuo mu a adɛn na mo mu bi ka sɛ awufuo sɔre ɛnyɛ deɛ yɛ nnipa bi ka sɛ onipa wu a no wawu mom yɛanyi ani ɛnyɛ wo na ɔde kaka yi o wokɔ verse 44-45 no a wɔse sɛi
1: ɔse wodua no ɔkra nipadua
0: yɛbɛdua wo nipa wɔ ɔkra nipadua
1: ɛbɛnya ne honhom nipadua
0: ɔbɛnya ne honhom nipadua na kyerɛ sɛ nipa wu a yɛbɛsɛ nyane na kɔbu natɛn nti wiase no a wotim no yɛwo biribiaa pɛpɛɛpɛ na woka wo sɛ gobu a bɛsan sɔre akɔbu atɛn akyerɛ onyankopɔn verse ɛhɔ na verse 32-35 no ɔse
1: 32-35
0: ɔse
1: ɔse ɔko a me ne
0: mene mo ko no wɔ efeso
1: no meko no nipa mu a ɛnka yɛ
0: memfasoɔ bɛn
1: sɛ awufuo nyane a ɛneɛ moma yɛnidi na yɛnom
0: na
1: ɔkyena ne awu
0: toa so
1: moma hɔ na adaa mo
0: ɔse saa kɔfoɔ no ɛmba yɛ nnaada obi ka kyerɛ sɛ onipa wu no wawu a wɔse wo no hwɛ ɔho yie ɛma yɛ nnaada a toa so
1: nkɔmmɔbɔne sɛɛ wɔ bra pa
0: ɛsiane sɛ saa nkɔmmɔ no ɛsɛɛ wɔ bra pa sɛ onipa wu a no wawu deɛ a ɛsɛ sɛ onipa tena so no ɔyɛ deɛ ɔpɛ saa na bible nipa akyerɛ sɛ saa nkɔmmɔ no bɛsɛɛ abrabɔ pa a ɛsɛ sɛ woyɛ deɛ wobɔ no bcause onipa wu a no wawu deɛ a ɛdeɛ sɛ ka yɛgyina bɛkɔ akɔgye sikaduro Eti wasi, saan komo bwane no, ese abrabo patu aswe.
1: Monti mwani ye.
0: Eti ti wani ye, kofo bi di Bible, uwe urefie mu kikache, enkrofo si wani pe uwe anuwe u. Eti ngoma wankrofo uwe nsa. Ti wani ye, tu aswe.
1: Na mwanya bwane.
0: Na wankwa ye bwane.
1: Efise.
0: Efise.
1: Ebinu mni nyankupo huni mdiye.
0: Ebinu mni nyankupo huni mdiye.
1: Meka ye, mishye mwani uwe.
0: Cheke ura didi. Eti, 33 no kansembi.
1: Wose
0: aha
1: moma wo na adam
0: ose moma wo na adam
1: nkomo
0: boni sey obrapa 35 for nese sey
1: na ebi obi beka sey
0: ebi obi beka sey
1: obesi sey enya ne awufo
0: na wako 36 no ye twanitia
1: okwasia
0: tie
1: de wudua no li nyankwa
0: wati
1: jise wu ansa
0: ose ebi obi beka sey ebesi de enya ne awufo yedna kosho wa proniti konkro nyina guho ye be de enya ne no ose kwasia wo nim sɛ yɛde aburo kɔ hyɛ fɔm ansa na ɛpra ansa na ɛfifi na ɛfifi a ɛwɔ anim nyam sene de yɛde hyɛ hɔ fɛsɛ nti Kristofo deɛ obi a n'abrabɔ yɛ collect no ɔwɔ anidaso wɔ awurade mu because Revelation chapter 14 verse 13 no ɔka asɛm bi ɛdisɛm ɛtrɛ du nan ne yim du mmiɛnsa no yɛmmom yɛ ne ntam
1: Wose na meti ni bi frisuru a eka ase.
0: Meti ni bi frisuru a eka ase.
1: Twere se.
0: Twere se.
1: Nhyire awufu a wawu awurade mu free sese rekro yi.
0: Bo ka amen.
1: Amen.
0: Nhyire kankrofo a wawu free awurade mu. Wanka se wawu free apetashim. Ani wi mu ne kronum. Nhyire kankrofo a wawu free awurade mu fiti sese yi. Akoy. Ani. Safo no ba de. Aba home.
1: Efri wonyuma
0: na chese woni po wu a unwi ute ho udaso wa urade nsem itibibia wo ye na sase we so no hweye because Hebrews 9:27 say e da ho se wo da sani bewu owu na chire no du wo skew undi skew onye ni o sabe ba fanyo di onanti o obi abeko da krupe wo ko da kikrawo ana nyankopon so kwa e befa so e di bewo no wantwra nka bible no ho ebi ko na accident ebi ko na yaliyem obi si di diwe ya no asi ni trase mame mame mame wura fi ho anytime ye betima ka chiro so yira wu anytime you betima ka cho so okunawu anytime you betima ka cho so obabia wu anytime you betima ka cho so unua odi nachi di odi wachi wawu anytime you betima ka chere unua se wonso ukọ ti nipa maje hwi owia ti uti wi asia hwe wo sura hinie ne ne tenene no shade o kan ma 2633 no se pe wo sura hinie ne ne tenene ne first Now we say to me can wale ani ne wachina bewu last week ya ya wa hano bi wale anopa owu anumire wade ne kakra pepe pepe pepe sana pepe no e ambulance wade na ben no adane ambulance wa wo ye wade anopa na so owu anumira na wo say sign nipa ye fucking wo wiase ya desadin de ne sesi ne bo o pen me you know the person I am Me mami yesa o vesti. E numu o legon. How do you mean? Sheke ura didin. Minimo sikeribia wapake kasa sa 14. Uwu yeno di asa ekurana yedin tabu wa shishasi yeni. Yamfani funanshimu. Anko si yeno. Tie fie wura mota tu abatan ne ma anadwo no won sakira mo adwen
1: amen
0: na psalm 49 verse 11 na kansem bi ato ho psalm 49 verse 11 waka kansem bi ato ho kai mami
1: o se
0: aha
1: won tirim ni se won adan betena ho da
0: nhyeka wura didin o se wutirim ni se wudan no ɛtɛyɛ kɛseɛ si soro hɔ nyinaa ne wura ne hɔ mɛdi adeɛfoɔ nko a wɔn so na ɔmo apɛnti ho bɔ dafun mtn ɛfie wura nankasa ɔte aseɛ no na wɔn ha nimpa o deɛ ɔbɛdi adeɛ no ɔse wo tirim no sɛ woadan no ɛbɛtena hɔ saa na wotoa se 16 no kɔ no a wɔse
1: sɛ obi nya ne ho a
0: nti na ɔse sɛ obi nya ne ho a
1: nsuro
0: nsuro
1: sɛ ne fie animonyame dɔɔso a
0: ne fie animonyame dɔɔso a
1: nsuro
0: nsuro
1: na wɔwu a
0: ɔwu a
1: ɔmfa mu
0: biribiara nkɔ ɔmfa mu biara nkɔ hei ɔwu a ɔmfa mu biara nkɔ because ɔse sɛdeɛ ɛfiri yɛ na yɛmbaeɛ no saa wɔka no wɔ christianity chapter 5 verse 14 to 17 wɔse obi nya ne ho ansuro nanim nyam dɔɔso a ɛmma ho ɛsɛ sɛ ɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne nagyapadeɛ nso ɛnhyɛn ne n'akyi christianity chapter 5 verse 14 to 17 no ɔka sɛe
1: na ahonyadeɛ no sɛe adwuma bɔnena
0: ɔnti
1: biribiara ka ne nsɛm
0: hyɛka awurade din yɛwo ɔba a biribiara ankura ne nsɛm na wotoa so a
1: sɛdeɛ ɔfiri ne nayam adagya mu baeɛ no
0: sɛdeɛ ɔfiri ne nayam adagya mu baeɛ no
1: saa na ɔbɛsan akorɔ
0: na kyerɛ sɛ aha koraa ma mekye aseɛ sɛ saa ɛse koraa no yɛmfa nkɔ because ɛse yɛmfa mfiti yɛ nayam ne bae yɛbɛfa no wɔ ha ɛti biribia a yɛbɛpɛ no wɔ ha yɛbɛgya wɔ deɛ a na kyerɛ sɛ ɛse yɛbɛgya no wɔ ha ɛti manya akɛsesɛm wɔ se yɛwo ɔba a biribia nkora ne nhyɛm ecclesiastes wa chapter 9 verse 4 to 6 ɔka asɛm bi kyɛneyɛ paa
1: ɔse
0: aha
1: na hwan na
0: wɔyi no wɔ mu
1: wɔyi wɔ mu
0: aha
1: ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ wɔ
0: tie nti na bible ne sɛ ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ ɛdeɛn
1: ɛwɔ
0: na wotoa so a
1: na ɔkraman a wɔte aseɛ yɛ sene gyata a wɔawuo
0: ɔkraman a wɔte aseɛ wɔyɛ sene gyata a na wotoa asɛm no so a
1: na ateasefoɔ nim sɛ wɔbɛwu
0: na ateasefoɔ deɛ yɛnim sɛ yɛbɛdeɛn
1: ɛbɛwu
0: na kyerɛ sɛ ɔyɛ a yɛgu a nyinaa yɛbɛwu nti ma ne nka wo dadwene ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo nso ka ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo ka ho wodwene awadeɛ ho na wodwene owuo ka ho because wɔse ateasefoɔ deɛ wɔbɛwuwu na awufoɔ deɛ wɔnim hwee na wotoa so a
1: na wɔnni akatua biara
0: bio wɔmnni akatua biara bio
1: na werɛ firi wɔ nkayɛ
0: wɔ nkayɛ mpo yɛwerɛ bɛfi yɛ nkayɛ na wotoa so a
1: ɔse wɔndoo
0: wɔndoo
1: wɔntane o wɔnni nkontwi o ayera dadaada
0: sɛ woyere ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o wɔse woka wo nsa guubo a ayera dadada sɛ wokunu ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o ɔbaa bi tumi twe koraa ma ne ntino ne kwan ho ntini aha baako yi wotumi sɛ apiepie ɔse wo a wotwe saa nkwasea kora no woka wo nsa guubo a ayera dadada ewiase wei moma yɛnsakyera wobɛka wo nsa guubo da koro pɛ kokokokokokokokokokoko wowɔ ha ntwɔtwɛdɛ ne wapie ha ne wɔfa ha hwɛ me nuabaa susupere wɔ wiase ɛbrɛ bi bɛdu ma wabrɛ saa wonam kurom saa wakɔtɔ fridge de abɛsi hɔ waka kyerɛ wo kunu sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ o 2.2 matua 1.5 nti sɔ so na wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute ne wawu agya hɔ na wo kunu akɔfa wo yɔnko baa bɛtena hɔ sɛ wɔde ice cream ahyehyɛ mu ani ice cream ɔfiri kurom baa na watɔ famrik tukɔ christianses wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa brɛ obirihunu ɛti solomon se nanim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔka asɛm bi wɔ hɔ 2:11.
1: Wo se
0: ah
1: ena me dane me ni me hwe me nwuma me nsa yo ye no
0: Solomon se sa no ma wanti wo dane ina ne hwe nwuma ne nsa ye ye nyina
1: ne me bra be bra me yo ye no
0: ene bra o bra ya ne nsa kan ye no
1: na hwe
0: na hwe
1: ne nyina ye huhudi ene dadwene hunu
0: Solomon e kasa no o tra se planning ti me beto private car na daache ne magya no ho na me yere dia kofa be ma fofura tinem ti wetwa 7 ni eti Solomon se wotra se odwene sa na o ma we no wotra se bunko tan hu se ah eye house o nipa brabre hunu se nipa be fa kwa mbodo se se wo ko pesika duro akoton kokeng uko ehona 24 no a to 26 no a Ecclesiastes 2 no a okasem bi
1: bibi pebi ala na homa onipa se se
0: obedi na wanom so ho se bibi pebi ni homa onipa
1: se obedi di no wanom
0: se onipa bedi di na wanom
1: na wama na kra ehun ade pa ne bre no mu
0: ka amen iti wiase na da no wo se bibi pebi ni ho ema onipa wo wiase se onipa bedi di na wanom na wa pe bibi pa ode ama ne kra ube ma wona ye ntietia wa urade fie se wo pe bibi pa ma wo kra eno ne mfa so pa amen enya dan ne cast ni US ne Canada utie ye na urade de ma wo no so twe urade mfa empire because manya manwo obi a wanya visa ya wada kwasi ada numere tim Visa na anya adwuma. Visa na ntimi anya adwuma. Etu wose bibi pa bi ne woma onipa. Che onipa. Bedidi no obanom, no ope bibi pa de ne kra. Uko 1 Timothy chapter 6 ya. Verses. Na wo uyare wa biye Matthew 16:26. 1 Timothy chapter 6 verses.
1: Wose.
0: Aha.
1: Na onyamesom pa abujuo wo mu ye adinya kese.
0: Iti onyamesom pa abujuo wo mu no. Eno na ye adinya kese. Twaso. Twaso ko.
1: Wose, na yamfa hwe amawiase.
0: Efise, yamfa hwe amawiase.
1: Na ye ntumi mfa hwe mfiri mu nko.
0: Hwe wadi ne ye pa. Wankase yamfa hwe amawiase, yamfa hwe nsu mfiri mu sɛde wo kanu no. Wose yamfa hwe amawiase. Na ye ntibi. Tiao. Wadi yen timi be share ho. Chesa nka wunya nka wo mobile phone na nka ode bekwo. Bet. Ishaka urade din.
1: Amen.
0: Wan ka ne asa. Che Bible so ya fa hwe amawi ase ya fa hwe mfiri mu. Wadi yen timi be share ho. Ko ka sa de krat katras wa sei. Keni den. Wodi on swan kese nan pe no mfa nko. Sheke urade din. Wose na wentimi mfa hwe so nyade ade emfirim. Tie nyade ebedi ne nyade ebanu ma. Yema ndo anno somaye. Na woto ansem ne so a, toato aso ho.
1: Na wona a wope won ho anya no hwe sohwe ne fidie ne
0: pa. Wonwa won pe won mu anya no, ehwire sohwe.
1: Ene fidie.
0: Fidie.
1: Nkwase akono.
0: Nkwase akono.
1: A enye manipa.
0: A enye manimba.
1: Etwe won kogu osaye ya yire.
0: Etwe wonipa ekogu osaye.
1: Ene wo yire mu.
0: Na wo toaso a.
1: Ose na boni nyina hini ni sikapɛ.
0: Na boni nyina ni hini sikapɛ.
1: Ebinum di
0: a
1: kire yira kwa.
0: Ebinum di a kire yira kwa a.
1: Wo de ya opi wo.
0: Na wo mankasa de ya pi. Kabla ne de kokai gu ni yam timisha na play na dili na pai. Ni wo wu. Ebi ti abulo kirechi ne tam nhwen wosi manya kase mefa libia kono kwa ne mefa nsuo ne so ni ye shutu ni akuno na subonto kituwa bi na afa nipa ba 500 na kobutu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: wosi na wo onyankopo nipa
0: na wa wote ya
1: Wo nyankopon nipa de.
0: Wo nyankopon nipa de.
1: Dwane yeinom.
0: Dwane weinom.
1: Ne ditrene.
0: Ne ditrene.
1: Onyamesom pa.
0: Onyamesom pa.
1: Gidie.
0: Bonsem kese ma Bible no. Na wo nyankopon nipa de. Di dwane weinom. dwane wiase japadie ne ahunyade no dwane ne titire ne jidie ojuo na atwatwa so a
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: kujidie kopa no
0: kujidie kopa no
1: sodan kwa wo bodin fula wo na wo pa emuka no ye adansi
0: fo ishaka urade din wan wo dia bible ne shempa chire ana dia ne ye pa chire ukwa Psalm 49 ho verse 14 na kai wan ma wo se ukwa samando wa ma bible ne kan Psalm 49 verse 14
1: wo se
0: aha
1: wo boa asaman do se nwan
0: tio wo se nipa e ko asaman do wono ya boa wo mo no ti se nwan
1: owu ohwe won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia o ni ye friend apolio no suwa na wo ko asaman do ha wo se ya boa wo mo no ti se nwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan sem bi o sikani bi sole ni wa ya den Luke 12 16 to 22
1: o se
0: ah
1: na obu won be se
0: yesu ka kire won mo se
1: oni pe bi a oyo de fo asase so so abe
0: oni pe bi oyo de fo awa sasi susu abapi
1: na osusu ni trim se
0: na osusu ni trim se
1: menye den
0: menye den
1: efise me ni dia me de me no bai
0: besi me ni ba bia me de me no bai we bi begu
1: na wase
0: dia
1: meye nie
0: dia meye nie
1: me dwiri masan
0: sese me bubu ma boro san no
1: na mesi na kese
0: na fe mesi na kese
1: na ho na me de me no bai nyina
0: na ho na me de me no bai ni bi begu
1: ene me no ma besi
0: ene me no ma nyina
1: na ka kire me kra se
0: na wi a na ma ka kire me kra se
1: okra
0: wo
1: no ma papia wo de asia ma
0: yo wo no ma bebre ya mesi asia dia mawo
1: infishiapi
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: now bon to yem
0: relax rest oh she said we are shame by no me feel good you many am private care ni me dan ni yakopon adon me mama yes ti she say me dan me mother bibia ana no sika ni ne shashia no odwa na num no me kra relax na rest sai didi na nyankopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wiye e na obaka chere sai
1: no nyankopon ka chere no sai
0: e na urade hwe ma ni dwa na num wiye na oka chere ne sai
1: okwasia
0: anadwi
1: obaje okra firi
0: nsam me je okra ama firi wo nsam
1: na normal wa siesie no ba hwan dia
0: o chere dwo wo je okra firi wo nsam a wo chere dwo wo tufu nyankopon je okra firi wo nsam a wo ka kama na su ekosie wa na ye de wo ka na sifie na yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi aisha wo die no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei ese mi se mi ye na ye wo soma mi na dwuma na bre bi ba ba na ye fa sika anya hwo adichi wo wei Asami samiye ni ewo soma Adichi wo wei Asami samiye ni ewo soma mi na dwumwa we na bra bi be ba na ye fa dan nyehwo o Adichi wo wei ye ye ye ye ye

pon e ye hon sen chene Ya funu a e mwa tu ne e bwe O nyanko pon e mwa e bani bi ato na su se siya Mese jiwa yare san Jiwa ware A kwen tu opinu no e bwe E juma samna aya den no nyami wa siye siye sabri A oba no ongu wate Mese unu ni ano